August bani Imphal. Ngasi irai numit ingen gitarani panba sagap telisinga machamapan nifuni pan. July tang kunmari inglisinga ni kuntaru. Hauze ayukipung mga makaita kibagaloyana. August bani Imphal sangai channel gi thoram sandokpa hujari. Sandokjari ba megahar sama ahum desmik mga thoram tabi ribasingbo taramna okjari kurumjari.

0: Ima, baba jali sibukai dano.
1: Hai, bi ma. Luhung bacat pangam hodaba marum mapang maya madugi poying thim bacali bani ne. Nang bu kari leirake. Baba ga lairik paminage hai bro.
0: School sunuti gi ka ba phangde. Aduna hangpham laitie. Baba ga ima ga natradi.
1: Mai ko ai ko. Ai ne, oza sao bo to. Pona mukta tok duni yengge. Ma sangamadi Imana ne magi manata nangu tin bir ke ko madi noi baba ga sune yam lu na tin bani babuk su phagra ba jana to yam haininga da bu mama aina kai gi to mina leiru ne ke hoj mag phone tau ke
0: hoi ma
2: hello hello oh ngan ba
1: hello oza ai ne mapa di sa thoki ye ado oza ga wari matang chana ning da na call tau jarak pani
2: hai bi kari le re ge
1: chumdo bani oza oza khoi gi school da ai gi sanu pi lina do tam mitana moi pai kha do kui dre ada oza da kai no khra hang ning ba ma le ma gi se ada ma na di ne ikai tau ru nu yam hai se bani ada ai na oza di moi ba ba ga su yam na lu na ti na bani hai jaram mi pai sa na ta
2: ma di le ri yam pa ba ngang ni kang do bu he ta lu lu re kai no kari gi kai do no si da sun do bi ro nung thil di issue thaba ma sat ka da ba lai ba
1: o
2: pa la la pa bu di na te do o ji ang ngang do tin bi ra lu ge ra kari no kang di do adam ta na ra si
1: oza yam no ai ja re ha ra ra u ya bi ro pa che un thon no ai ja khre ai he ta tin ja ra ge oza
2: pani pani tin bi ro
1: tham ja re oza bi ma na pi ho ngo he baba gi mama na bawa za sao bagi da ne ima tin bi ra ge
0: ima pi hong da si ya ra ni ye o za da yam nu ngai ba ne mana ta ku sa yam nu ngai ja ni khang bra
1: o
0: ai bu su yam lu na tau bi ba ne
1: gari ma sa si da hekta chat la si lai ka do hap se la bro nang bo
0: hoi hap ji le ma boi ko lom si ya re
1: hoi hoi

Adomna say sak paamagi say da huidrom na buigi konjal da isay tabiri nungay na tabiyo lepta na tabiyo matang damo kudol tamjari nga ikonang si ta chau ba flamasi dagi na buigi konjal da iinaw jana say ring ba arki jitena say rang ba isay.

0: Poyre ya tambada, laji palang li penuzasi, senlok sak pulam yang na pasaita, nuragi senlok sak ubada, pakan tamu isumulte, palem pentau kanagi mamombu oiri kaba, koloi mingle na karibu mingga oiri kaba. Tungoina, ningon gi koloi bu pahong lagi.
1: Ngasih korong nongdi, pulang puroi tong na, laize ipalang badi, ningol oi bi puning si, nungolida.
0: Nuja oi bi bi ma.
1: Ay ma, tambo oi be kanano.
0: Nuja oi bi yo, pakang oi ba ihak ni.
1: Ningol oi bina laize ipalang lingai ningon nakta khongdoi rapa kari yawabu singoi bining bagi
0: pakhang oi ba ehak na laize ikholang babu nuja ki shamu koklen takta puri ba laize do khuya mata bibiyo pakhang gi kholang ba kokna saki
1: sakhang da ba tamba oi bo ayuk yenda mangsida laize ikholang badi laize ma bu thak piyu Nanau ibina, laize ising haijegi.
0: Nuja ibio, laize kujok taksaba, pakang iba idi. Laize ikholang badi koksari.
1: Sakang dapatambo.
0: Nuja ibigi napada, pakang ibigi tamoina. Yawa mata pohong zaki.
1: Sing lo sak buhe la ba lam lan ba. Tamba pakang oi ba sibu. Lam len kay degi hula lak ba bu oi rika ba. Sing lo sak bu u ba da. Ningon bu ning nung oli da.
0: Nuja oi bi be ma. Uja u pa mel gom tingung na lep tu na lay ba di. Pai manung na karibu kan manu.
1: Ching na parei thang da. Pakang oi bena yawa pohong biu do.
0: Ningol oi bigi koloi kari mingau na bagi. Panthau kanag ma saigon la shat tambi lerang.
1: Lai bak thira bi nuja oi bi ai hak popa. Panthau gi koloi ming lendi khun thau lem ba haina koloi nei do.
0: Khun thau lem ba koloi na ba.
1: Nuja oi bi ai hak gi koloi ming lendi chau bi haina ming thon jai.
0: Kari chau bi.
1: Tamba oi ba pakhang gi koloi ming lena. Kari haina bu koloi bi banu. Panthau kanagi mapari no ningol oibida yawa phigei sengnabu paudam biudo
0: pakhangge koloi minglendi hungba hainabu ming thonjaito ngasi kolong nong pakhangai khoulang badi laijma bu nati do nungsi khoulang bani luja oibio
1: tamba oibo laibak thibi ehakti palem na naukonda petnai pinai jadabini Yawa adum na pangmin binu, matik mapasa jadi.
0: Pakang oi ba hong ba ihang na ikaw lang ba di. Nuja na hak na tanay ikaw lang ba kuknam lo ito. Nungsi pigay sing biyo ka ba.
1: Palim imato na takraga, sebi zay teng panggani. Ngasi korong nong di, lay jay ipalang zabani. Mong ba iranyay dabu kong doi zagrage.
2: Ichim hal! Sakang daba tambo oi ba amaga wadi singbu lina ba yawa akhak pa thamda palem pa thauda paudam lagi khangani do
1: isem gi duning thau
2: pulang loroi thongna lai je pa lang bi chem halbu tambo oi ba lamlan ba sakang daba pa khang amaga nungsi ikhau lang na ba do na pas loi na khange
1: isem gi bungo nungsi ba palem pan thawani gi warak chai theng phang ba da Laibak TV nasiem na awa khuro sen bado nangbu karam yengam gadrane yawa paudam ba yade koi duning thau
2: Jemhal
1: isem gi bungon siba
2: aseng ba yawa na naduning thau da paudam biyo
1: iduning thau
2: isem hal gi pai mandung da chiro lang bu tha nungsi ta tawri ba tambo ai bagi koloi kari mingau bi bage yawa seng na paudam biyo ne Jemhal
1: iduning thau
2: Laibak TV ichem halbu awa hui jong langhanduna paima khuro thanghan gani e
0: nate nate 샤마 방글 자우드리바 산진 창악 맡은 모이리바 이봉 여와 시행나 빠우담기 박흥 아기 꼴로이 밀리엔디 홍바 하이는 거위도 나지문 마기 마품다 농 시타따우바 치롤랑구 탁부나띠니
1: 담바 오이부오
0: 닝올 마기 나먹 야이비 타바따라바 수 타독까니 박흥
2: 이지말
1: 라이제 이빨랑부 수로이제리 몽바 이란 야이더부 콩도이제라기 콩도이라 시두닝 타오
0: 콩도이 비로꼬 이샤나오

0: nga si Kurong no, pulang puroy na lai ze ipalang lingi. Nung si Pigay siyang nakiba, tamba oi ba mahaksi, kung doi rakbe nga si di. Pombigum silog na, siklagum sindin na, pay manunggi yawabu, napasik na wari na, nung si Pigay siyang na, tataw do na, nung si sangeng lagi do.
1: Chano ine machaw.
0: Ay ma, isabi iman machaw.
1: Chano, taring mang datha, sinaw la singkut na pa'y. Toki lang la ching do na, tambaw ay bakanagi, nung simay kayang lang mano.
0: Isabi iman machaw.
1: Hong ba ina kanjaru ba, nung siwakal bu, singyal ariyamba layrang atinga ore do na, tok lakadra ni chano.
0: Laibag TV isung lang. Awaw hujong lang doon na pay makuraw siyang birano. Pakang oi ba nanggidama, ningol oi bina, lepzeri do isabi.
1: Yano, ningol gi yawa na pauta pata, pakang ay di, pay makay na haraw siya rito.
0: Isabi.
1: Yano.
0: Adong magti oiraga, laibag TV nanaw na, sing na paray na ba, yawa amatang di.
1: Kari yawa ba ching na paritang mo? Yawa pigay siyang na pagdam mo to pakang mo.
0: Ay po pagdam lagad rin eh.
1: Siyano, yawa pigay siyang biro ka ba?
0: Lamhe la ba, tamba oi ba ama na, loirang singkong oi do na, palempan tawa ni da, oi da wabu waring sem do na, wahay karansan do na, nahanong pulang puroy na, nung si sakang na kibado, pagtak lamle ni sabi.
1: Oi da waring pagtak di ba sakang na patamba do, pwede ikay di gihulalak pa na.
0: Sabi.
1: Palimpan to kanagi ngakchaw tek pa pari na. Hong may gi tikkangan ge sayang tay na ge pamom nga na ge. Pakang yay bitar ba su, ningol nang gita mak yay bitar ge sari so.
0: Isabi bungo nung siba, tanglen manja pamu ba, nanaw oi bibu. Puklaw paraw, koy kaling ka tabi no. Isabi da, nung si sangyeng tawza ba ni.
1: Kari, isano.
0: Tamba oi ba kanasu, loirang singkong oi dedo. Oi da wariang sem, wahay karan sandu na. Palempan taw da, pawdam din ni isabi.
1: Isano, ching na paray tadok lo.
0: Isabi.
1: Ningol nang kita magpakang oi ba na yaibit tabag ng ganito isano.
0: Isabi.

Ngasi ko raw noong dagi ay bupok pa pantaw na wang lila si tintada laita laira ko ngam na ba mamom ay butadok lam tarit kisin zataan ba sat kranida ko laibak tibi na mom na pok tabi imagi sarayda awak ko ngay nang lasu pantaw may tong nung siba sing na ye nok na lenza bani laibak tibi na mom na imat ton gi sarayda karama.

0: Ima gi lang lel ibi ma imom sao bi. Imom nang di na ma ton gi miwot minay chay na kang. Pantaw sangay mapalang da ahing tang lao at teng ba si da. Ningay da na komlen tong kun taliboy da ko lang le. Koyum nong dam nong kay na nawa matam oy na. Palem set na may sak na awa ko lao se le do. Laibak TV imom na palem bu toy na mikaw ba. Laibak ipag ta palem na kangam dare da ko imom na ngunong si. Imong gi awa ba kok na ba palem yawa ama sinta ke ko lang len. Hayeng inung chora tay raga ko ro thak ta pai ri ba chek la sagu ching da gi. Tubum ama mam ni ja ho. Chek la ma di acham ma chek la di na te do. Yai pu bi chek la lang mai ni do lang len. Chek la ma di lam len lam dam ching nung hut da gi. Tang khul hui tok pa khang mana chek la lang mai sayon tau do na pai rak pa ni do lang len. Sik lama na kaidong lamba lamlen lamdambu. Sik lama gi koloi lau duna langmai dong hai na. Poirei chadon chudon na khangnari do. Ima gi langlen. Yai pubi sik la langmai gi tubum singdo. Imong gi samu hakchang da phochin do na sik la langmai olaga na ningtam na pai kra. Imong gi awaba kokseru ko ima gi langlen nung sibi.
1: Kani komlen manglano.
2: Palem. Palem apopi.
1: Kani. Palem mana paumen biramba. Sikla git tubum ni jaho. Sikla lang may olaga. Aning tam na pay karo. Mani. Achumba yawani. Palem imagi yawa tungin ba na. Namom ay gisintani. Palem. Palem apopi, namom na sikla lang may gitubumkul, sikla lang may on, sikla sanggurakta, ining tam na payjage ko, palem. Palem imatun pok tabi dagi nanto, ining tam zakrage ko, palem apopi, namom ining tam zakrage.

0: kam la ganu kai daw bage palem ima ton gi sevi se thing da da sia mai di kangam dre ne du dik tau
1: ichem hal na maya dra badi no kwa sa wa su ichem gi hai na dung in jagani
0: ichem gi duning tau
1: ichem na na dom chela lag da karam na tin gani
0: duning tau
1: ichem gi awa bada kana na ting bang bi gani ichem hal
0: i duning tau
1: chikla lagta pai mi na se nawa bu su pu bi ne che ma
0: madu ya de do ning tho i pa di chikla lagta tin ba ya de
1: i che ma ban tho i pai bi ngo na tare ki sen ja tan ki wa halwai rak lag kari ai na nawa na pa dam la si ye che ma
0: ban tho lai ra ban na lag na se mai bu pong la ba di lai ba ti bi na se di palem sai the kangam da awa mai sa kop na ba chik la lang mai o la ga pai kre ai na pau da mu koi de ning tau
1: i je ma no wa wu tha do la ge ra ne no wa za wu su wa lo wa ra ne je ma
0: i je ng ge do ning tau nong si ba i je ng kangam da re i je ng ge awa ba se kop la ge ga ba i do ning tau
1: je ma
0: i do ning tau na pan thau ma na halwai ra yawa si matanga pau da mu ko
1: chimal
0: handa ki ma pok langon si da di pan thau gi laman singam dre mathang ma pok langon da pan thau laman sing lage i do ning thau na pan thau oi ba da pau da mu ko
1: jema
0: i do ning thau di palem pan thau gi laman sing ram ko ko i do ning thau Isem pai krage do ning thau isem korau thak ta pai krage
1: kana pai krage kana kana lege ai ye jem je amuk ta kamio amuk ta kamio ichemal ichemal chekla sangura ta tin kare ichemal ichemal
2: hey ma pham sida kai dauram lina isem hal yawa mi kap tuna leram badi pagdamo
1: pale mi ma popi ichemal se amuk ta khambiyo ichem chekla lang mai yonduna chekla sangurak ta tin kare pale ichem se amuk ta khambiyo
2: yawa dugi oi re ko pari oi bana hangna teng tha na oi na makeup libati nang gi na siem sakpi pok min na dabi nong si dana nong si sa bi si ro chekla wonduna pai ge pai ja khisanu kari gi khamba ha kari gi khambano kari thau gi khambano
1: pale mo popi
2: pai mo kai na pele kun thau len bia ai gi ning ba se hek thung ni da
1: jibal
2: hawa po lum pu gan bi so ni nom ni ma khang da bi lai no sanu mama asi bi du gi mana ta kari gi sem hal lao lao mong bai ran ung da sang si lao lao lao ne he pari lao

Nang bunong siro ba may kuptegi, ay gita o ikay kalli. Ngay jiram ginong sigil ang bida, nang tabulat siya doon na mapugasay na famda sinaragi.

Nubinong ba matung minit tara? Da sandok chori bay ko yitoram. Good afternoon, ladies. Thoram masi dalam da masi ginipi ebising na sarugya birak na ba thamjari ba telephone number si mong tangga hanan niksing jage 879-880-3293. Phone call lakpa ngay boy na thoram masi gi isi ahan mabukta da isi matang kudol thamjari ke kudol thamjari ba isi isi BDF task na film masi gi. Boni sir mamadi nanti shuri anipun na sakmi na ba homen diwai na siring ba madi. Gotimayum Surjendra Sarmana, Serang Bisaini, Isesi, Kudol Damjari, Mayampunna, Taminasi.

kudo damzari bai se si mayang in fal de ki inau cha kangujam to khongdang khongde gi angau bia thok pam rani bala le sang them amadi wa bagai de gi bimota salam na khanbirak pani ise si bu se sakli ba huidrom na boi sering bai kendra tin suba

Isay si tahan jaki pagalo na na. Good afternoon, ladies. Kaya manong chan na tabi ning ba Manipur film mamadi matamisegi kudo. Sandok na tahan jaba matangas loy jare. Nasige ko'y gitaro masida. Lamda masige ni piyo ibising na SMS mamadi wachip ki kutang da isay kaya kanbirak to na taro masibu mapumpaan kibay gita magta lorim pam turis na amukahan na tagat pa fong doktori. Taro masandok na tahan jare basi akashwani falki FM Sangay channel digini.

ngasi nung tilpung ahong kaminit mga chat pamatamda tamjari listener choice tabining ba Manipuri film mamati matamisaysing taramasida AIR Imphal sangay channel gi YouTube live chat da libiriba taramasibu mapumpahan biriba tabiriba marup mapang mayampum na magki mapamda is taramasibu mapumpahan binaba isaysing kanbirak na ba ningsingjari amuktang kahanan ningsingjage pung ahong kaminit mga listener choice da tamjari AIR Imphal gi YouTube live chat digi kanbirakpa isaysing lakwajanabigi tanjadu tamjari mayamna pungpamasita isay kanbiraknaba ningsingjari nungtilpung marigamnit mga chatpumatamda tamjari isaygi saktamda ratayatra tarum lantokpikadabasing na gitrak mandirgi kambosing ayiba kamla kanta laishram radio class jahunga Marifu tara Nepal subatangkak tahanjagani nungtilpung ahunga minit kontra mga. Nasigit haramda class 3 gi Hindi subject ki lesson number 7 maukhik tahanjagani. Haramasi Department of Education as Samagra Siksha Manipur gi ting bangaloy na sandok jabat haramni. Tabiri basi Akashwani Imphal gi megahertz drama gaunda si mga da sandok chariba FM sangai channel digini. Hauzik pungpamasida makata batoram gitmala fangbiragani

ningsing bagi pukai da jan kido na lehauragani mapal na idraba ibanigi ning siwari. Adungay, nung siba masak hangdungay, faurukiba ihulamana tamoyanibu amatta oyanki. Sing laba wakal tamoyanigi itin pam oiduna nung sigi ijelda dautaraki bantung pamamagi manglanda.

Kudoni mapumagi ng seigidi. Tadok loy nang bu, punsigi leplabani ng gitama kung pamjit na warip amagaloy nala nung sipi.

Aniso boy na lokha chariba isay sibu khanbirat liba marup singdi pangai okram lekai dagi okram omita ningthem jao babuni sana thabaton priya amadi awang khunau dagi aganini marup sing asina khanbirat liba isay asigi saisakli bi maduri nga sepam sairing ba amadi sairang ba dina

Haima, inaw bi ma amat sulu nyarok tin hi. Laisrabi gi wangang sing ado taruraga Sri Ujjawarjit Maharajna mathan tan nung khanne. Is ai taloi hanjabi sidi mi khonjinba onthok nai khreda. Tau busu ekoi jin nau tarani thoi popogi manungda haujikti yang yang yau riba ningthe masa ase ekoi mari dangni. Rajniti haina sanaraga nushi janana lenga unaba tapni do. Pabung sana kyana pamjaram basu matutani. Aigi matam da tangbal lan thok tena basin gani. Ibung si Gambhir Singhana matai magi yathang phangleba matungda prap prap sin sinduna mayambung Jawarjit Maharaj ki makhung soktuna khurumi. Sri Ut Maharaj nanau Gambhir Singhana khurumjari. Hogolo hogolo inau thunglaba nungairida. Sri Ut Jawarjit Maharaj na manau bu nungshi na chingkat chingkat makata na hayi. Nahalkai iambanan hakpu lokhat nabu hona di haiduna warogun. Iamban ningthau amana piramba chaira ka do. Aina hek ningthau oi buka kakthat urabadi leibak miyamna leimi singna kari khan ki gadagi khanduna leibata khibani sanau ton. Yambung ra khanbi khiba wakala do achumba phirebni. Nanau na kan abu su warog jadi. Ibung si Gambhir Singhana samtharaduna makhatari. Nanau gilai bokta asum thu hai bodu tamkhibana matam kharadang lamdan duna leirubani haiduna khanje nanau di kaidangoi da su tangbalan hoboi jeroi tangbal kanbadamak yaujage nanau di chingya tamya gi lamdam da langol paiduna hinjaru rage khanjari bani

Taviri, ai vagi khurji digi ani suba tangkakta tangval lan humphuni thoi suba pandu puthok pada tengbangba hemchan ningthokjam konjelda amadi thorum puthokpa thokchom renubala hozik taminasi kongrai lapam dine sirmagi konjelda tongrum samungongna seirengba matamishaini isai gi sehongna marol thoklamlaba thamoishina isai kodol tamjeri taminasi

0: Sekin mikup pungja numit seyol thabum sehi matam magi leptraba khungchat na puduna chaliba miyoi bekhoi gi punsini umnamak nongmadi ahal gi matam soidana oirakkani asigumlaba ahal oiraba punsi kaya gi punsi khongchat yumpham oiba thauramni khongchat sigi warini thauram asida tabigani kangjam chaubushing retired librarian government polytechnica unadun wari sabagi ani suba aroiba tangkak lagliba tangkuni pangi nungthilpung ahum minit manga unabidiba sanglakpam dev chandra sharma madi thorum puthokpa nongthombam roma
1: aina dem college arts and commerce is the commerce tamba adagi di som the science ki library is the bookman oringa sida science ki tuep tamba satri ma aina yamna
2: phaida jaki ba
1: ai si sei su adum phoina satra su sei si pam jaya ba adum are da hai ba aina khoida jab satri si ma di pressures mit ta kari da ga su sei ga ji phajne ta sanglai am are da gi di sanna ba ga su yamna aiyo are da gi di aina khan gi ma ta sei gi loina bi si sei ga haibi nupi ama
2: yam poira ga di
1: adum kai ma ta ndai mu munung lai min narak pa da awa ba pothabata mane sei hairadi sei sal ga ta da khotra toge ga si ai sum patam tu ai khanje gi bani adai da huji ki ai na su am khoida jab nu pi se ma cycle da kole si lai la ko si da no ma di ai na ai ge pa ma si phong do ge na khala yum da gi si thi phajam i re pu re matam tu da ai je khui ga sham phajar e matam tu da lai kai gi ai gi inau sing ma ma kanu me am gi nu si si thi se ai na dum ai am i bi
0: artificial intelligence ki kanab kayana yomduna leiraba haujuki matamda ai gi kanaba madam chana loba haiba khangba haibasi hogot lagliba naha singdadi soipadraba mani lagliba tangkun mapan yumsakai sanumit numidang waram pung taruk minit tara naharul gi khonjel da tabigani naha oiriba lyric ai gi developer sibara sapunga unaduna wali saba unabiribi toksom pusparani
3: ebasi semba haukibase karama matam dagi semkibano duga matam kayamu yana kuina changkibage habase su khangjage
4: ebse plan budi chahi ani mamangdi tawe ahamdadi rag na ai gi tarmang khok leya chidagi posem gi class 10 gi neba adu gi do context lokal aga adu dai low ge na tawaga plan je haubune haubudi adu dagi adum experience ki matungina user base yam daba dugi matakta problems aina ju khangak pam idea khaling ai da do je taw taw na adu da romanized manipur gi jahapaga di adum mayam da hena kana pura general audience to in english khang da bahai language ki differentiation lai bu ke ka do adu da kana ga ne na khan mane ba
0: ai ba gi khor jai dagi ani suba tangkak ta bi gani tangbal lan umphu hum doi suba pando khonjel da amari thoram puthok pa toksom renu bala puthok da ten bang ba hem chan ning thaujam lagli ba tang kun thama thoi irai numit nimirang pum mapal minit banga
5: hema patina kari su mai thong mak sin batau dana manim dagi pakhum ngai ba su tau dana sat hek da khumdore animak mama ahal ai gi ichani aduga aton ba te ta sor su ai gi ichani tas emosi di aduni dana rani bhagyavati na penjab gi matau laduna makhata na hairi ahum subi na tai ma sina lauriam chanu subadani kawi mamang da leba na sa sina te ta sor kawi hai khridana
0: ngasi sini paujen de haying sini poktakte thamna thaki laijugum thangnaba mikupta kari thoklagaba tambangamdraba miyoi bekhoi gi mapokni hinglinge mikup nungsi sanana hingmina si kanana su kanadagi tonthana poklak palaitte kanana su kanadagi tonthana hingloi dabani miyoi bekhuding makta yauri ba thawai amattani wafa masigalena ngasi gi damakta di kaina nabe yathamni jari mathangi irai damuk pujadakke sayol sida
6: Aviri, Chayol gima pauk pupa thoram Chayol sida. Thoram khomjin baamadi thoram lantok pi giba tamphamani lukram. Makal matil ki thoram kya sandoktuna tahanjari baasi Akashvani Imphal ki FM Sangai channel digini. Hauzit tamina si Nga iko nang si film si digi. Yen simbam bilasini ki konjel da Bijendra Kumar Sarmana. Sairang bamadi nomaitem baharina sairang bishaini isai kudot tamjari taminasi

nga iko nang se film asi deki yen simam bilasni ki konjal da bijendra kumar sharma na sairing ba numaithen pahari na sairang bi shema tabiri matang da muktami na si olang thagi wang mudashu film asi deki ahibam syam singh madi arambam jamuna ani ge pun ba konjal da ji narayan sharma na sairing ba madi joy syam na sairang bi shaini sikudol tamjari